ginhatag sa aton nga pagattawgon kita nga mga kaanakan sang Dios. Siling sang Galacia kapitulo 3 bersikulo 16 kag kamutanan nangin kaanakan sang Dios pagi sa pagtuo nyo kay Ginoong Hesus. Amen mga utod. Ti daw ano bala nang pribilehiyo? Daw ano bala nang kadungganan sa pagkadamo sa mga tao nga puro makasasala? Pareho sa imo kag pareho sa akon. Apang sang adlaw kita nga naghinulsul sang aton mga kapaltahan, nagsikway sini, nagtuo kag nagbaton kay Jesus sa aton kinabuhi nga aton manluwas. We're connected to God. In a very special way, kanakan sang Diyos, alagad sang Diyos. Amen. Number two, ininagakahulugan sang responsibilidad. Amo na nga ako na sa puan, kadungganan kag ikaduha, responsibilidad. Nga aman, minsahi nga eternal sang Ginoo ang aton ginadala. Hindi bala? Ano ini nga minsahi? Of course. Initanan, nagalaragway sang maayong balita sang kinabuhi, kamatayon, pagkabanhaw, pagigugma, kagaluwasan, nga aralang gidya kay Kristo Hesus. Amen mga utod. Ti amuni ang ginadala mo. Amuni ang ginadala ko. Amoy na nga ginatawag kita ni San Pablo ng mga ambasador ni Ginoong Hesus. Nagarepresenta kita sang persona kaginharian sang Diyos dire sa kalibutan. O hallelujah mga utod. Ano pagid? Niya kamo mga saksi na kon. Your witnesses. Acts chapter 1 verse 8. Hindi lamang sa aton lokalidad kundi tubtubgid sa ukbong sang duta. Bilog kalibutan. Kung mahimo pa lang, abyan ako. Tini nagahambal sang responsibilidad. No, ano ni klase mensahe aton ginadala? Nahauna, mensahe ini sang paglaom. Utod, ining kalibutan aton, gakinabuhi sa pagkamakasasala. Kag magatapos, kung hindi ni siya magtuo kay Ginoong Hesus, magatapos ini nga walay paglaom. Umanagin hambal gid ni Charles Spurgeon sa iya nga wali, ang kinabuhi nga may Kristo walay katapusan nga paglaom. Nya apang kun wala gani Jesus, walay paglaom nga katapusan. Sa little bit play of words, apang kun aton bala ini translate sa English, very clear. A life with Christ is an endless hope, but without Christ is an hopeless end. Tidiin kas ni abyan. Ari ka sa katapusan nga way gid paglaom, ukon walay katapusan nga paglaom ang iyara sa imo. Amen. Amo na ang kunna si Ginoong Hesus. Kristohanon, hindi ka magkakapoy. Hindi ka magkalapyo. Hindi ka magka-discourage sa pag-share sang paglaom nga iyara kay Jesus because it is one nga nagahatag ng mensahe sang paglaom. Amen. Paglaom sang pagpatawad, paglaom sang kinabuhing dayon, paglaom sang pagpakig-upod sa Diyos, paglaom sang langit. Amen. Number two, mensahe ini nga nagahatag sang giya. Anong ginakaptan naton? Anong talaksa naton? Anong osoridad naton nga mga manugwali? Uway na sang iban, hindi pronouncement sang simbahan, hindi siling sang isa katawo, kundi siling sang Diyos sa iya Biblia. So our message nagadala sang pagtuytoy sa tawo ukon pagiya. Hindi lamang nga makadangat siya sa kaluwasan, kundi nga magkinabuhi siya nga nagasunod sa kabubuton sang Ginoo, nga nagasunod sang pulong sang Ginoo, nagakinabuhi kanakan sang Ginoo, nga balaanon sa sining makasasala nga kalibutan kag nagahatag himaya sa kay Ginoong Hesus. Tiya mo nang aton nga mensahe. Umuna sa bagay magsiling kita, alagad kita sang Diyos ininagakahulugan sang responsibilidad. Abyan ako. Ikatatlo, magsiling kita, responsibilidad di lamang kay nagahatag paglaom o kon pagtuytoy. Ini nagahatag man sang paandam. Kumplituhon ta ni abyan. Kita nga managwali, kita nga mga Kristohanon, hindi lamang nga nagahatag paglaom mensahe naton ginadala, kundi gahatag man sang warning.

Amen. Amo niya si Ginoong Hesus mo. Nya luwas kung maginulsol ka mo, anong iya nga pandam malaglag man ka mo. Hindi bala? Amo man ang libro sang bugna. Hindi bala? Nya kag sa mga hindi matinuohon, mga nagdagtaan, damudamo tong mga klase pagpakasala ang ginambal niya. Nya ang ilang bahin mangin sa linaw sang kalayo nga nagadabdab mga kasilingan sa kangitngitan nga sa diin nagabalagrot yung ipon sang tawo. Walay katubtuban nga pagantos. Amo nang buot ko sing ganon sang warning. Hindi bala? Of course, kamatuuran gahigugma ang Ginoo sa aton. Apang siling sang pulong, ang Ginoo wala man nagkulang sa pagpaandam sa mga katawhan. Umadumduman ko dayon ang mensahe ni Jonah. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Gracias ang Ginoo abunan siya. May 40 pa kamo kadlaw nga maginulsol. Kag pagkatapos sinakon ni kamo maginulsol, laglagon kamo. Salamat na ginulsol sila. Kag sakon pagpanalawsaw, lawig-lawig pa nga mga tinuig. Kag napukan ang ginharian sang Nineveh. It is one of hope. It is one of guidance sa mga aton nga message. It is one of warning. Matiin yung mga utod, Revelation 21 verse 8. But the fearful, unbelieving, the abominable, the murderers, the immoral, the sorcerers, the idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Oh, masyado kaklaro mga utod ya paandam sang Ginoo. Uso ka bay pa nga ato responsa mo ini para sa aton nga tumuloo, dapat kita mangin matutom sa aton nga pagalagad. Siling ni San Pablo, iwali ang pulong, itudlo ini in season and out of season. Kagang tulin pagid sa aton ni San Pablo mga utod, mangin anas kita, exacting kita sa pag-share sang minsay sang kaluwasan, sang pagsabdong kag pag-encourage sa mga katawhan. Siling ni San Pablo sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 5 diri ako magatakop. For our exhortation was not of deceit nor of and cleanness, nor in guile. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which trieth the hearts. For neither at any time use we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness. God is witness. Amuning tunay-tunay mga utod nga, sahi sang tao nga anas siya sa pagsiling sang pulong sang Ginoo sa iyatag palamati. Kun sa aton pa nga mga hiligay nun, kun insakto, taman-taman gid, kun sala, ti sala man mga utod. O kabay pa sa liwat, mangin matutom kita sa pagbalita na hanungod kay Jesus sa mga tao nga wala pa Kristo sa ila kasing-kasing. Kag mangin matutom man kita nga maghatag sang paghangkat at the same time sa pagsaway sa mga tao kag Kristohanon nga nagapakasala. Amen. Abyan, utod na kun sa Ginoo. Tagaan ka sang grasya sang Diyos. Tagaan ka sang kusog sang Ginoo. Tagaan ka sang gahom sang Ginoo. Sa kaluwasan sang wala pa nang kabaton kay Kristo. Kag pagpabakod sa mga tumuloo sang Diyos. Amen. Well, diri lang anay kita kutob sa aton pagpamalandong. Sugpuna naton ini sa masunod. Kag nagapamati ikaw abyan sa kay Pastor Daniel Salcedo upod sa Hour of Hope kay Kinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Muling agagit sa atong matag palamati, inyo naman ang iyo kubos nga alagad, Pastor Ricky Calupi sang True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolo, Pontevedra. Naghahamal sa iyo sang mayong aga. Good morning, gid sa aton mga kauturan, mga nagapamati sa ilang mga radio, labi na gid sa aton mga kauturan nga nagapamati sila sa mga Facebook nila, no? Dalayaw gid kag ang Ginoo gid magapakamaayo sa inyo, labi na gid dira sa Natu. No, good morning sa inyo, labi na gid dira man sa may Mapa. Good morning gid kag Subuman, sa kay Major Tapang, Police Major Tapang Rondel. Good morning gid, we miss you sir. I hope makita na kita sa Monday or sa palabot to no nga week galing kay gabi sigid kamo sa presa ano kay may mga athlete naman kita no sa lain nga mga region nagabot diri sa aton kag subong man gina good morning man dira sa Punta Taytay no kay Pastor Randy Maylom mayong aga gid kag kay Brother Oscar Gibara kag sa mga Gibara family. Good morning gid sa inyo sa tanan ninyo nga mga member. Good morning gid dira na subong man sa Magalyon. Good morning gid kay Pastor Mijares sa Inigaran sa Kusul. No, good morning gid kay Pastor Lopez Subuman sa Ambakan kay Pastor Nobre Nobre Randy. Good morning gid Brad kag Subuman sa imong mga tagsa-tagsa ka mga kautoran dira mayong aga gid Subuman sa aton mga kapasoranan sa Bimani. Good morning gid kag sing nagligad natapos ang camp na success man ang camp kag to God be the glory mano God nag-provide man Ginoo wala gid nagpabaya ang Ginoo kay sining sang Dios never fails. Jesus never fails, no? Gani amo na utod salig ng gid kay sining sang Ginoo, trust in the Lord with all your heart. Ang Ginoo magaprovide gid sang aton mga kinahanglanon sa matagal nga tanan. So subong man, good morning dira sa aton nga mga life coach, no? Na naga hadulong sang pulong sang Dios sa mga kapulisan. Kay subong man sa aton nga mga kauturan, mga fishers of men, good morning gid. May nga agagid dira kay Brother June, kay Brother Tia, kay Pastor Brother Sagaysay, Brother Val, no, Pastor Val, kay Juban, kay Brother Riley, kag Subuman kay classmate Francisco Flora, kay Pastor Kalinaw. We miss you, kag wala agid ko katen pero matin ko, I hope hindi ko busy sa Monday, ara ko dira, no? Subuman kay Pastor Narge, God will comfort kid sa imo tungod kay nalisdan si Pastor Narge, no? Pasadas. Napatay ang iyang misis na nagligad, kag nalumong na, kag ang Ginoo gid mag-comfort gid sa imo, Pastor Pasadas. So, buman, ang aton man nga isa kautod, no? Nga faithful man nga alagad sang Diyos, si nakaagi man missionary sa Cambodia, si Brother Edmonel Mamon, no? Nagtaliwan man, kaging kwa naman sa Ginoo, inasa kaupod gid dinakon sa church naman sa una sa kay pastor pa naman sa una si Kuya Nip no dira sa May Santa Clara bata na sa ni Sir Mamon kag nag-upod gid kami na sa isa ka simbahan kag matutong gid namin mag-compose namin magtudlo namin sa music kag namin man asa sa mga editing no talented gid basta mga anak sang Dios pero ging kuha na sa sumong sa Ginoo kabudlay magkagano sang isa ka kristiyano no kung ano iambal mo kung condolence kung congratulations pero sirin sang Ginoo kung napatay kita amo nang atong ginansa so kaupod ta nang Dios okay ang Ginoo gid magcomfort sa Mamon family kag sa iya mga kabataan labi na gid sa iya asawa no amo na ang kagsubuman sa ilang mga church member. Good morning man dira kahapon ara kita dira at sa nagligad ara kita dira sa Granada Missionary no dito sa may Isla Higante gi-invite kita mag-preach sa funeral service kag parang evangelistic crusade no madamo sang mga tawo kay isla no sa kapulo kung may patay dumudamo tawo kag init kayo so God blessing man kay ang Ginoo nami gid kay madamo gid sang kalag na nakabati sa iyang pulong kag suman nag-respond to accept the Lord Jesus Christ na ilang personal savior so dalayawan gid ang Ginoo kag suman ang Ginoo gid nag provide no sa ating kinalanon kag subong ang Missionary Baptist Church di sa Granada ga training sila subong dira sa may Sunday school no kung paano how to teach Sunday school, mga Sunday school teachers ang Bimani, aras subong sa Granada Mission Baptist Church. Ang tudlo dira si Pastor and Mrs. Buluhabong from Estancia, no? Si Ma'am, kagkaupod niya agad ang mga teachers nila kag nagatudlo sila subong sa kung how to lead a Sunday school kag sa Sunday Children's Ministry. So, magpangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa ining at iyon nga ginhatag mo sa amon. Salamat Lord nga wala mo gid kami ging pabayan. Kag salamat Lord sa imong provision nga ginhatag sa amon, Ginoo. Lord, we pray in the name of Jesus. Ikaw gi Lord God ang mag provide sa amon mga kinalanon. Kag ikaw gi Lord God ang mag bless Ginoo sa nalislan. Namin gi Lord sa mamon family, ikaw gi Lord God mag comfort sa ila sa mga kabataan, labi na gi Lord sa asawa kag sa mga kauturan. Father, ikaw gi Lord God mag-bless Ginoo sa mga kauturan manamon, labi na gid kay Pastor Posadas, Anarj Ginoo, ikaw gid man Lord, ikaw man Lord ang mag comfort sa iya Ginoo. So buman, ina-pray ko Lord ang mga kauturan namon nga nagamasakit, duawas la Ginoo, ikaw gi Lord na maghaplos ang imong hamiling ikamot Ginoo, ikaw gi Lord God mag-provide sa ilang need. I'm praying man Lord sa mga Kristiyano dito Lord sa Granada Missionary Baptist Church Isla Higante. Lord, provide this sila sa ilang kinalanon kay Pastor Nonoy Ginoo, ikaw gi Lord God mag-asak sa good health, labi na gi Lord sa service family, ikaw gi Lord God mag-bless sa ila, ikaw gi Lord God mag-pakamaayo Ginoo sa tanan-tanan Ginoo. Lord, ginaampo o gini, sa imong ngalan Lord Jesus Christ. Amen. Sige, ang text na ton, subong nga aga, dili na ton makita sa Psalms 139 verse 13 to 14, no? Pag-abasaon ko, sila dili sa Psalms 139 verse 13 to 14. For it was you who created my inward parts. You knit me together in my mother's womb. I will praise you because I have been remarkably and wonderfully made. Your works are wonderful, and I know this very well. So, ginkuwat nila sa NIV version, no? Ang Ginoo gid nagasabat sang aton nga ginatawag nga insecurity. Kaya kita nga mga Kristohanon, madamo kita sa mga insecurity. Amo na ang kisa nga do hindi kita mapuslan, do hindi kita magamit sa Ginoo because of our insecurity. Na madamo sa mga supporting verse na aton makita diri sa text naton sa Exodus chapter 3 no verse 1 to 12, sa Judges 12 to 16, sa 2 Corinthians chapter 12 9 to 10 and Romans chapter 8 verse 31. So utod sa ining aga, no? Maing aga gid sa santanan sa liwat. I want to speak about something very real, no? Sa aton. Something many people gina-carry nila about but really admit openly sa ginatawag nga insecurity, okay? Insecurity amo na ang nagahatag sa aton kisa na hindi kita magamit sa ministry because of our insecurity. Pero gin sabat ina sang Dios utod, no? Nga kay kisa magahambal kita insecurity whisper, naga-whisper sa imo, naga-hutik sa imo, kag amoy na ang nagahatag sa imo sang ginatawag nga hindi ka magamit because mahambal ka, you are not enough, no? Hindi ka enough kag you don't belong sa ining ministry, kag hindi ka belong sa ining group, kag hindi ka belong sa ining trabaho. Others are better than you kaysa abaw nami panayang iman sa akon. So nga ako gid man dira hau, no? So God can't use someone like you. No, amo lang imo ang Ginoo ay hindi maga-use sa akon, no? Nga amo sini nga tawo. But you know what? Utod tanda naton ang insecurity no ginagamit ina ni Satanas para ikaw hindi maposlan, para ikaw hindi magamit. Tungod kay ikaw, may talento ka, may kaalam ka, may nami ka tingog, nami ka sa gitara, pero because of your insecurity, hindi ka magamit sa church, hindi ka magamit sa imong sa ministry, no? You know, at daan ni mo mga utod, even strong people struggle with insecurity, no? Even strong people, tanda na ton, nag-struggle sila sa ginatawag nga insecurity. Even faithful, mga faithful believers, no? Naka-feel sila sa ginatawag na insecurity sa ilang kabuhi. Sometimes, it shows up in comparison. You know, ginakumparan naton ang aton kaugalingon ang aton kahadlok, ang silence naton, kisa nag-overthinking kita, or even pretending to be confident, but there's the good news sa iningati on. Ang good news o tod, God does not ignore insecure people, He answered them. Wala yun na gina-ignore niya, yung sabat niya sa Diyos. Utod, tandaan naton, tanan-tanan kita magamit sa ministry. Una gin-utod sa iningati on, God knows you completely. Kagkabalugin ang Diyos sa imo, no? Completely. Complete lugin. Let's begin with Psalms 139, verse 13 and 14. For you created my inmost being. No, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Insecurity often comes from comparison. Kikisautod, no? Kinatanaw naton ang iba niya tao. Kinatanaw naton ang talento sa iba niya tao. I'm not as talented sa iya. Mas nami sa tingog sa iya, mas nami sa magpiano rather sa akon, mas nami sa magkanta rather sa akon, mas nami sa magtudlo rather sa akon. Most as beautiful, no? I'm not as beautiful. Hindi ko guwapo, hindi ko guwapa, hindi appearance ang ginatanaw natin kung kisa, no? I'm not as smart, kag hindi ko smart, no? Amo na utod, ginagamit ina, no? Ni Satanas para ikaw hindi magamit sa ministry, hindi ka magamit sa church, hindi ka magamit sa buluhaton sang Diyos. But this passage, naghahambal sa aton something powerful. Tandaan natin utod, no? God personally form you. Amen? Una gid utod, wala kaya ging nakuha lang sa kawayan, kunti ging form ikaw sang Diyos. Ginghimo ikaw sang Diyos. Hindi kaya ging create lang, kundi ginghimo agad kay ang create. Ang create create is different from made, no? Kaya ang create something out of nothing. Kung ang himo ya ging form kagid sang Diyos, ging pangabudlayan kagid sang Diyos, okay? Wala kaya ging hambal nga ay maging tao siya, wala, no? Utod, God personally form you. Okay? You are not an accident, nga ara ikaw dira. Okay? You are not a mistake, no? This passage tells something powerful that you are not a mistake. Basi lang sala lang, basi lang ari tungod ng anak, ari lang kundi, no? Wala. You are not a random result of life. Tandaan tanak. You are intentionally designed by God. Intention ginaya utod, naging himo ikaw sang Diyos, no? Para ikaw magamit sa ministry. Okay? Tandaan naton, ang Diyos wala nagpabaya sa insecure na tao. Parehas wala utod sa isa ka nagahimo sang ginatawag na sculpture, no? May masterpiece ginasaya. Every details is intentionally the shape, no? The texture, the design, no? Amo na yang iyaga, amo na yang ginaubraya. Now imagine, no? The sculptures naghambal, I wish, no? I look like a painting. That sounds ridiculous, right? Why? Because it was never meant to be a painting. Ang hindi gidya maging painting because in the same way, you were not created to be someone else. God did not design you to copy another life. Wala nag-design ang Diyos nga i-copy nakon ang other life, no? He designed you to live your life, okay? Ging design kaya unique ka, ging himo ka sang Diyos individually, ging prepare ka sang Diyos, no? Kag ikaw ya unique. Kung sakon pa, hindi kaya ordinaryo. Kay isa-isa kita utod, may ara ging prepare ang Diyos sa imo. Kani hindi kita magambal, hindi kita nami, hindi kita mayo, hindi imo pagkumparar ang imo kaugalingon sa isa ka tawo nga nami magtudlo sa Sunday school, nami magtudlo sa choir, nami magkanta, nami magpiano. No, kay ikaw yung mambal ka, hindi ko nami magkanta, hindi ko nami magtudlo. But yun lang, tandaan natin utod, ang ginooya, ging himo ka, ging design ka sa Diyos nga mag-live sa imo kaugalingon. Okay? Don't copy sa iban. Hindi mo pag-copy yun ang iban. Kung ano, kaya mo na nga, no? Don't make, kung hindi mo pagsundo ng style sa iban, kaya ma-ano ka na nga, ma-insecure ka. Gula ko gid na ko ang yang preaching namin namin man oh hindi kun ano ang ginghimo sang Dios sunda lang okay God uses insecure people let's be honest insecurity kung kisa naghatag sa aton feel nga ma-disqualified kita guys we think no isa nga panumdum kita God can't use me isa nga panumdum kita ang Ginoo wala gid hindi ko magamit sa Dios kay amo ko laway ko hindi ko nami magkanta hindi ko nami magtudlo no amo na I'm too weak ko maluya ko okay I don't have what it takes okay so batanaw naton utod sa Biblia sa Exodus chapter 11 chapter 3 verse 11 Moses felt inadequate. Gintawag si Moses ang Diyos, no? Pagtawag si Iyas ang Diyos, Moses, no? Kadto ko kay Pero. Pero siya niya, who am I that I should go to Pero? No? Amo na ang balya? Moses questioned himself. Nagpamangkos, ha? He felt unqualified. Na feel niya nga hindi sa qualified. Kung kisa, tod kita, amo na. But you know what? Ang Ginoo nag-answer sa iya. Ginsabot sang Diyos in Exodus chapter 3 verse 12. Sin niya, I will be with you. Amen? Utod ang sabot sang Diyos, I will be with you. Okay? God did not say, you are amazing in your own. Pero ang hambalya, He said, I am with you. Okay? Utod, amuna no, nga kisa, nalipatan naton ng Diyos gali upod naton. Nalipatan naton ngang Diyos gali ara sa aton. Nalipatan naton ngang Diyos gali naghatag sa imo sang kaalam. Nalipatan nimo ngang Diyos gali naghimo sa imo. And Moses, sinya, who am I to go to Pharaoh? Sometimes amuman kita sina, sino kuya magkadto dira man? Sino kuya magtudlo sang choir? Sino kuya mag-teach sang Sunday school? Sino kuya mag-Bible study? Sino kuya man nga mag-share sang gospel? But you know what? Remember, he said, I am with you. Sige, John, no? Feel small. Yeah, Lord, gamay ko yung atawo. Putot ko ya. Judges, no? Chapter 6, verse 15. My clan is the weakest. Sige niya? Weakest. And I am the less in my family. But you know what? Anong hambal sang Diyos iya? But God called him. In Judges, chapter 6, verse 12. No? Kung ano ba sana natin, dira? Sige niya? Mighty warrior. Amen? Grabe, no? Lord, weak ko yan. Ang amon nga pamilya, maluya gid. Kagamay nga tao, hindi ko yan kusganan, maluya ko. But you know what? Ang Diyos nagambal sa Judges chapter 6 verse 12, maging mighty warrior ka. Gideon saw weakness. Nakita niya ang iyalang kaluyahon. Nakita niya ang iyalang weaknesses. But wala niya makita ang potential naging hatag sang Diyos sa iya. God saw potential. You know what, utod? Kung gamitin ka sang Diyos, hindi ka makabalibad. Tandaan mo ni, kung gamitin ko sang Diyos, no, hindi ka magkabalibad. Ano ang lesson nga makuha naton? God doesn't wait for you to feel confident. Hindi, wala ang Diyos, wala naghulat nga ma-feel ka, nga magiging confident ka. His works through you while you feel insecure. Ara gali utod, nagatrabaho ang Diyos, kaupod nato ng Diyos kung ikaw na-feel ni mo na insecure ikaw sa imo kabuhi. Your insecurity is not barriers, no? Ang aton mga insecuridad, hindi ina barriers sa Ginoo. It is often to start point, no? Amuna gali utod, na starting point na ang mga insecurities naton. Tandaan naton, hindi kita magkadlok, hindi kita magkakulba, kaya hindi kita magkaluya. Kaya ang Diyos naghambal, I will be with you. Kaupod naton siya. No? Amuna ang hambalya kay Moses, kag amuna ang Diyos, ginagamit ikaw sang Diyos, tungod kay nakita sang Ginoo, ang imo. So amuna nakita sang Ginoo sa kay Gideon. So kisa ginatan-aw yan naton yang insecure kita. Ginatan-aw naton nga maluya kita, hindi kita capable, hindi kita sa kasarang, no? But you know what, tandaan naton, ang Diyos nakakilala sa imo. God's strength is greater than your weaknesses. Amen? So in 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. We usually think, no, kung kisa nag-think kita sa ginatawag, if I were stronger, then God could use me. But God says, I show my power based on your weakness. Utod, wala kaging tawag sang Diyos tungod kay mabaskog ka. Wala kaging tawag sang Diyos tungod kay maalam ka. But you know what? Ang Diyos naghatag sa imo sang ginatawag nga grace, bugay, no? Kag ang Diyos, power sang Ginoo, no? Kung ikaw maluyahon, kag ikaw weakness, no? Ang power sang Diyos, nagapangibabaw sinala. Because cylindery, sa 2 Corinthians, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, I show my power best in your weakness. Tandaan natin, utod, no, sa, ang isang laka, may arap lang isa ka jar, kung naguba ina, nakrak ina, no? So at first, the crack seems like maflow ang tubig. But as the jar nag-carries sang ginatawag sang water along sa path, the water leaks out and the flowers begin to grow along the way. What look like weakness become a source of life. Kung isang ang weakness naton, amo na ang source of life naton. Now in the same way, your weakness can be bless others people. Okay? Your struggle can inspire someone. Your story can bring hope. Amen. And God does not waste brokenness. Tandaan ta na utod nga ang imong nga kaluyahon kisa magabless ina sa iban nga tawo. Because tungod sa ikaw maluya, nagpagamit ka sa Dios, no? Tungod kay ikaw hindi ka sarang, nagpagamit ka sa Ginoo. Kag ang imong nga mga pagdilaw sa imong kabuhi, naghatag ina sang inspiration sa iban nga tawo, no? Tungod sa imong pag-struggle, no? Sinada na-inspire sila. That's the reason why mag-join sila sa ministry. Nag-sulod sila sa pag-alagad sa Diyos because nakita nila ang imong struggle, no? Nag-inspire sila sa ang ibang niya tao. Then your story can bring hope also to other people. Tandaan nato, utod, God does not waste brokenness. Gamito niya gina. Insecurity comes from wrong voices, no? Kasi ang insecurity nagamot ina sa wrong voices mo. Ano yun now? Insecurity grows when you listen to the wrong voices. Ano yun na ang mga wrong voices? No, society says you must be perfect. Kailangan git perfecto ka, maalam ka, no? Kag nami ka maghambal, nami flowing ka sa English, kag amugidi ang ginapangita sa katawhan, no? Ang social media says you must compare other people, no? Yung nakomparar ikaw sa ibang nga tao, ikaw pitla, so sa iya yan namin maghambal, pero amo na ang kalibutan. Kagkisa ang kinatawag na fear says, no? Ang kahadlok na gambal man, you are not enough. Hindi ka enough. Hindi ka na pwede. No? Hindi ka na kasarang. No, amo na atong ginapamatian. But what does God says? In Romans chapter 8, verse 31, ano ang balas ng Ginoo? If God is for us, who can be against us? Amen? God voice says, ang voices ang Ginoo nagambal utod amo ini ho. You are chosen. You are loved. You are mine. And you are enough in me. Utod amo na iya ang iya sang Dios. Hindi ay ang kalibutan niya utod nagapangita sang perfecto, nagapangita sang ginatawag nga maalam, nagapangita sang fluent kung paano magambal. And ikumparar ka sang iban nga tao kay amo ka siniyo, amo ka lang sini, pigado ka. Namin ni, kagraduate ni, or something like that, no? Ang kalibutan, amuna, you must compare, and you are not enough. Kag hindi kagada, yeah, enough. But yung tandaan naton, ang Ginoo ya, no? Sa Romans chapter 8, verse 31, if God is for us, who can be against us? And God's voice says, you are chosen. Gimpili ka sang Diyos, anak ka sang Diyos, no? Kag ang Diyos ara sa imo, kaupod ni mo. Okay? You are loved. Kag ang Diyos nagahigug magid sa imo, that's the reason why hindi mo pagkumparar ang imo kabuhi sa iban. And you are mine. Kag ikaw iya sang Diyos. Tanda naton, hindi ka iya sang kalibutan. Iya kay sang Ginoo. Sino ang Diyos nato now? Siyang nagahatag sang kaalam. Kag anak ka sang King of Kings and Lords of Lords sa sining kalibutan. Gani utod, ang pinaknami ang hambal sa sang Diyos, you are enough in me. Wow! Utod, no, imagine na ton, pros bala sang isa ka radio station, no, or radio, may, kung may radio ka, mag-tune ka ba, mag-ngita ka sa channel, no? If you are slightly off sa frequency, anong mabatian mo? All you hear is noise. Gahod lang. Sano? Garas lang. Kamu lang ang imo mabatian. But when you tune it correctly, the message becomes, ano ko, no? Clear. Kung na-tune mo sa insakto, gid, no? Ang message, kagang tingog, clear. Klarado, gid. Becomes clear. In the same way, when you tune your heart to the world, you hear confusion. Kung ang tune mo ang imo ang imo heart, i-tune mo sa kalibutan, confusion ng ang imo mabatsagan, no? Komparasyon ng ang imo mabatsagan. Confuse ka, kaya kalibutan niya utod. Lain, no? Lain, no? Gani, sini pa gani, diri. But when you tune your heart to God, you hear truth. Kag kun i-tune mo ang imo tagibusoon sa Ginoo, makabati ikaw sa ginatawag kamatuoran. Kag ang kamatuoran set you free. Amen? God gives identity, not comparison. Insecurity is rooted in comparison, but God gives identity. Ano imo identity? Your identity is not your appearance. Amen? Ang imo utod identity hindi ang imo appearance. Hindi tungod kay amo kasi ni klase nga tawo, no? Pitla ka, hindi ka fluent maghambal, kag alaway ka or something like that, putot ka o ano ka klase nga tawo. Ang imo identity tandaan mo utod is not your appearance, is not your achievement, no? Is not your achievement, is not your failures, is not your is not other people's opinion, but your identity is in God. Ang truth utod diri, you are not valuable because of what you do, but you are valuable because of who made you. Wow, amen, no? Utod, valuable ikaw because ang Diyos siya nag-made sa imo, naghimo sa imo, kag ang Diyos siya naghatag sang kaanam sa imo, kag kaupod sa imo, kag wala iya naghambal ang Diyos sa imo, nga laway ka, hindi ka diri, diri ka sa akon. No, utod, amuna tandaan naton, you are not valuable because of what you do, but you are valuable because of who made you. How God answers insecurity sa atang kabuhi, utod. Utod, tandaan naton, no? Ang Diyos nag-remind sa imo kag sakon sa ining atiyon nga ang Ginoo gid nag provide sa aton nga mga kinalanon kag wala ya gid kita ginapabay-an. Gani utod sa ining atiyon panlubon naton nang Diyos, no? Ara gid sa gihapon, no, wala nagapabaya sa aton. So, ang Ginoo utod nagambal sa imo sa ining atiyon, hindi ka magkadlok, hindi ka magkahuya, paggamit ka sa Diyos, no, kung ano klase ka nga tao sa kalibutan. God reminds you who you are. You are His creation. In Psalms 139, God's promises, His presence, no? Ano ba niya? I will be with you. God uses your weakness. My power is made perfect in weakness. No, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, and God speaks the truth over you. If God is for us, who can be against us? Utod, kalami, no? Ang Diyos nagambal sa imo sa ngayon. No? Like sa katapusan ng illustration, there was a young boy who auditioned for a music. Mayara, no? Isa ka, laki nag-audition sa music. Before he go, grabe ginang kakulba niya, grabing kurog niya, grabe ang iyang stage pride. Pero when he saw his teacher, no? Sa iyang coach, nami sa magkanta. Kag wala siya nagatulok sa audience. But you know what, someday, di pa mangkot sa. Ano ang imo nga sekreto? Na every time you come up sa stage, kag magkanta ka, nagatulok ka anay sa imo teacher. Ang sabat niya, simple lang, nagatulok ko sa nagabilib sa akon. Amo man sa imo utod, kag sa akon, tulok ko natin ang Diyos, kaya ang Diyos lang gid, amo ang naga, hatag kaalam sa aton, ang Diyos lang gid ang nagabulig sa aton, kaga ang Diyos lang gid nagabilib sa imo. Ang ibang nga tao, yaw, tod, wala na niya. Ang ibang nga tao, i-criticize ka. Ang ibang nga tao, ikahuya ka. Gani sa inyong tiyon, utod, ang Diyos nag-remind sa imo, kung ikaw isa kakristohanon, may insecurity ikaw, balik sa Diyos. Kaya ang Ginoo nagahigugma sa imo. Gani, ini naman ang inyong kubos nga alagad, Pastor Ricky Calupis, ang True Life.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Ilang saglit na lang at isa na akong ganap na doktor. Sulit din naman ang mahabang panahon ng pagbabasa at pakikinig sa mga teachers at professors ko. Akala ko di na matatapos ang mga homework at research assignment na kung minsan kinaiinisan at kinababagutan ko na. Magagamit ko na rin ang mga ito para sa ikabubuti ng iba. Heto ako ngayon, handang-handa na sa internship para sa pagtulong sa kapwa. Katuwang sa pagbuo ng maayos na kinabukasan para sa ating bansa. At habang buhay, dadakilain ko ang Diyos na nagbigay sa akin ng kalakasan upang ipagpatuloy ang kursong nais simula pa nung bata.
3: Isang pagbati para sa mga matiyagang magsisipagtapos mula sa Far East Broadcasting Company.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
7: Bugtaw na!
8: Ahay, tuyop ako!
7: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
9: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
10: Oras na Pilipinas.

Ngayong aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, nga kaupad din niyo sa pag-andom para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas! Sa tuwing nga radyo, mabirang gahunina, kaga akon nga buhok, nagapanindog pa. Ada mo mga bagay nga gatalilindog kaga stand out sa sini nga mga tinion mga biyana na. Good morning sa aton nga tanan. Kamusta kaga kabay pa nga okay gid naton nga bugtaw sa sini nga. No, kun wala ka pa kabugtaw ti tulogan. Siling sa iban wala pa sila kabugtaw ti tulogan na ya. Oh, sa mga nakatulog-tulog na ha, bugtaw anay. Oh, damo mga biyanan mga issues mo nang ginawa no. Kisabla pagbukan mo pa lang sa early morning. Daw di ka kabalo kun mangaki ka kun makadlaw ka. Kun oh, isa sa mga latest na nagkatabo sa siningahon si Manda mga biyanan. Ha? Nga may istorya nga nagguwa. Kagindakop sa NBI ha, gipanindogan nila nga si Martin Romualdez. Ha? Si Martin Romualdez gin extort okay sang tag-iya sang PGMN oh ang PGMN Peanut Gallery Media Network oh kagang ilang tag-iya nga si you know Mr. Longhair si ano Mr. Manban oh anak ka no, ang nakapungos ang buhok niya bala. No. So, amo na nagtabo, gin-extort sa kuno for 300 plus million. No. Nga hindi kuni ipagawa ni nga video, ini nga bago ni mo nga mga issue. No. Ini nga ang nanghimo na mga nakalap ng mga ebidensya. Kun tagaan mo kami 300 plus thousand. No. Kagihatag mo ni sa amon in by... No? By 75,000. Hindi, 1,000 million mga kabiyanan. Ano mo kung si Paminda, 1,000 lang biyang aras ang kaya sa aton nga utok. Hindi ibang kaya sa bulsa, sa utok lang. No? 300 plus million mga kabiyanan, hindi 1,000 ha. Million, kagsiling siyang ano, ti mahatag mo tag 75 million kada no ti si prigin ano nila ko no gin by bus nila no so nagpagawa ko ng kwarta si Martin Romualdez gin by bus nila ko no pero ariha no gindakop nila ti minamang ko naman siling naka-freeze ang tanan nga assets ni Martin Romualdez nga may 75 million pa nagkagwao to the rescue si NBI chief, sila niya, ano yung amon niya nga kwarta, ang manin na iya, ano na yan, ginpaobra na mo sa rikto, po nagpaobra sila piki sa rikto. Tinamo naman nag-react sa online, paay na, no, kamunda gali ang kaparokyano, sang kapaobra piki sa rikto, tingala namon nga, nagadamo lang kapangobra piki, kwarta kay kamugaling kaparokyano, da. Damo naman nag-reklamo, mga kabiyanan. Dason, ari pag ino, wala man tutani mo nga may naginawa ang mga video eh. Si Auntie Claire to the rescue. Siling ni Auntie Claire. Si, ha, si Mabanta nga ina. O, kag si, hindi ka may nagawa ang mga chismis. O, mga, ari na chismis hanay, tanay siling aga. O, so, o, ano na yan. May naginawa ang mga chismis mga kabiyanan. Nga ina si Mabanta. O, close na gali sa panimalay ni Marcos. Ot silingon, ila lang nga grupo. Ha? Kagtungod kay ila lang nga grupo, may nanagawa nga chismis ha, hindi ni sa verified report, may nanagawa nga chismis, hindi ni sa verified report ha. Okay, basi mo siling nyo, amun nigali ko nung siling. Ay, naginakunikunik ko lang bala naglatabo that led to one action to another. Oh, so, gindakop si Mabanta. Ha? Gindakop si, oh, si Mr. Longman. Hmm? Gindakop sa okay Franco Mabanta oh that's the name so gindakop sa oh tesun ang charge sa iya robbery extortion dirako na nga kaso mong oh
So, pagdakop sa iya, may naginawa ng mga issues sa buong siling sa mga chismis, kay siling sa mga huring-huring. Huring-huring pa mo na magsugod eh. Siya, ano lang na iya, ha? Churba-churba lang na iya. Churba-churba. Drama-drama lang na iya sang ano iya. Drama-drama lang na nila iya kay, no? Ina si Mabanta, close na nila. Ha? Close na nila si Franco Mabanta. Kumbaga ila lang nag-ihapon nga tao. Okay? So, may nang ginawa nga mga chismis. Ang lain pa, kay ini nga chismis, no? Ginsabat ni Auntie Claire, no? Sa isa ka, sa isa ka press con. Siling ni Auntie Claire, si Franco Mabanta kag ang family ni Marcos hindi magkakilaan, di sila friends. Ayas, subong. Balaan naman mga Pilipino, kadasig-dasig mga Pilipino, na ginawa na ang damo-damo ng mga videos nga nagapakita kung ano ka-close. Ano ka-close si Franco Mabanta kag si President Marcos kag iyang panimalay. Close-close sila gali, mga kabiyanan. In fact, dito siya nag-celebrate one of his birthdays sa Forbes Park. No? Sa kay Marcos mismo. Oh, damo na ginawa ang mga... I-search na subong sa online. Search sa Facebook. Damo, mga kabiyanan. So, na back to you si Auntie Claire. So, ang pabangkot sa mga Pilipino, ano ang patihanta? Sino ang patihanta si D? Ha? Ang chismis? Ang hambal ni Auntie Claire? Ang kaso sang ginpasaka sa iya? O ano man? This is the greatest... Daw ko baga daw dog show lang nagkatabo sa buong mga kumyanan. Ay, nakabalo kung anong patihan naton. Kung diin tama sandig-sandig sini. Kay Kis, ano ka muna kabudlay pala sang... sa muna nga punto, kay hindi natakabalo kung sino naghambal sing matuod. Ha? Hindi natakabalo kung sino ang... ano ang ilang mga moves nga ginahimo. Gulpi lang ito nagawa eh. May nag-extort ko, no, kay... In fact, may isa ko ka group chat. Nga, tanan nga mga... RS creator lang niya. May group chat ko. Nakasulod ko daw. Buto, paano ko nakasulod sa group chat ngayon? Wala ko ga-chat, wala ko something. No? Nga, dira, iya nag-gua ang unang mga... Unang mga huring-huring. A few days ago, huring-huring pa lang to. Nga may ano ko, no, nag-gua ka mo ni... Oh, nga gin gipangayuan kwarta si Martin Romualdez. So on and so forth pa no. Pungsod Pilipinas daw, kisa daw kabudlay pilanggao ng Pungsod Pilipinas, no. Di kita kabalo kung sinong patihan mo, anong patihan mo, no. Siling siyang spokesperson, hindi sa kuno friends, pero gali. Close-close sila gali, no. Siling pa ni Auntie Claire, hindi yung magandang tanong. Ito dapat ang itanong nyo. Oh, kung kaano-ano sila ni previously President Duterte. Grabe nga. Oh. But anyway, mga kumiyana, naman ang ginahambal nga pangamuyuan na lang si Ginoo kay tao-tao, wala takabalo eh, kung natuod ra eh. But then we pray nga, kumbaga, i-reveal si Ginoo kung matuod, no? In his time, in his proper manner, and everything will turn out. Kung ano ginoo matuod? Diba? Pero sa aton niya, ha, kung ano man ang kapalibog sa ulo sang iba, ni palapaw talaga sa ulo na ito. Na. Okay. Ang importante, ang mahalaga. Alas 7:11, mga kabayanan, natin sa magpadayon. Mamati kita na sa isang kamano. Malagat bilhin. Ibabalik pang oras na Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 7:14 mga kabiyanan. And atong text line sa Gapuan bukas. The same as always, 0998-842-2130. And we are live sa atong Facebook live stream mga kabiyanan. No, ara kita dira kag butang yun da inyong mga comment, inyong mga greetings, kag inyong mga reaction sa aton nga mga ginasturyahan. Isa pagit mga mianan na, kay isang Martes, may isa ka Filipino-American activist from Bayan, USA. Okay? Bayan, USA, nga ginharas niya ang isa ka Filipino diplomat samtang nagalakat sa gwa sa United Nations in New York. Ha? Sa Amerika, mga biyanan, ha? Gusto nila i-explain ang masaker ko no, nga natabo, ha? Nga ginhimo, ha? Nga nag-exploit sa kamatayon sa 19 ka mga komunista sa Toboso. No? So, wala kasabat ang diplomat, mga biyanan. And, well, ginaharas siya. No? Kung ako to yan, ginaharas ko yan. Balon ko sila nga, no? Di kayo mga rebuild it. Sila yan, pwede ni makasuhan ini nga ining activist nga ini kay by the way mga kabiyanan ang NPA ha NPA NDF ha membro ini siyang international terrorist nakabutang na da party ni siyang international terrorist mga kabiyanan okay kag ang CPP NPA NDF ha gin dali lang tadlong kunta ining CPP NPA NDF mga kabiyanan ha gin kilala ni sila internationally no as terrorist group okay so muna mga kabiyanan ha? But anyway ha at least na magbrayon na ara si Sir Melvin Fierro sa piyak ng linya sa aton nga weather update mga kabiyanan. Good morning Sir Melvin, kumusta?
2: Good morning Sir James, kasi tayo tayong palamati update sa pinakuling lakas sa aton nga panahon. May 8,000 mil 26 ang inabantay na aton nga low pressure area na tunaw siya kagabikan sa subang weather system kapito sa aton easterlies ang kapito sa kabusan niya bahay niya sa pungsod Pilipinas. Ang update naton sa tropical cyclone sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang tropical storm si Jacopet. Sa malas tres ginasigagaho na rasa sa kalayoan ng mga 1,615 kilometers east-northeast sa Mindanao. Pag may kabaskogon nga hangin, nga 15 kilometers per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos-dugtog 90 kilometers per hora. Magagiyo ang Bagyo Jacopet, west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometers per hora. Kag sa Gihapon, ginexpektar magasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Domingo nga adlaw kapagatawon nga si Bagyo Kaloy. Sa Negros Island Region, nakap naman ang Bacolod City. Sige, apon, maka-experience kita sa mga

0: sa the Risk Reduction and Management Office ni Cross Occidental. Madamo salamat kag aga sa luwat.
1: Maraming salamat Sir Melvin Piero sa mga update sa sininga aga. So mo na mabiyana na natunaw ang isa ka LPA. Actually tatlo to sila kasundan na eh. Pero si Hagupit mabiyanan, tuloy-tuloy pa rin ang lupit. Ha? Nakatikim ka na ba ng lupit na humahagupit na amo ng kanta ni Hagupit. Samtang pasulod sa Pilipinas. Ha? Ano na mga biyanan? Kaga. Ha? Te, ano na yung mga nagkakalatabo sa aton subong? Kisa doon kabudlay bala, ispilingon bala. Ha? Kabudlay ispilingon, kundiin kita yung mga punto, din kita yung masulod, din kita yung maintra, din kita mabirada, din kita ma... Kaya kadamo saang nagkalatabo sa pungso at Pilipinas. Hmm? Kadamo saang nagkalatabo sa aton nga aton nga gobyerno, sa mga NPA ni, no? Hindi lang kayo dito sa Pilipinas, pati sa Amerika, tugarali sila. Ipangita naman sila, guro nga ideklara naman sila nga papuliyon sa Pilipinas. Ang lain, no? Ang lain, no? Kabianan. Tikay, ang NPA, it's a known terrorist group internationally. Lain mula, basi mula, pangkakso ng ilang mga, ha? Kakso nila ng mga bisa. I don't know kung anong matabo kaya nagasuporta sila sa mga amuna. I don't know. Amunang lain, kagamunang delikado, bala. O, kaysa nagliligad to. Damo to apiktado eh. Tungkol to sang rally, to sang Palestine-Palestine to versus Israel nga. No? Support Palestine, support naman ni Damo. To nag, no? In fact, bangod si to, grabe nag-stricto ang Amerika. Ha? Bangod sito nagstrikto ang ilang sistema kung paano magpasulod sa mga tao. Okay? So damo to nakulbaan kay damo mga Pilipino nga mga TNT eh, no? Anong TNT? TNT subscribers hindi. Tago nang tago. No? Kay wala sila papilis bla. Nabla nagkanto ko lang for example as a visiting tourist. O pamangkuto ko na eh, no? Ano na, business or pleasure? Oh, business or pleasure? Business, ma'am. Oh, for pleasure. Oh. So, kung pleasure ka lang, nakubaga, ano ka lang, turista ka lang. No? Galing kay Kis, ah, pagka-expire sa imong tourist something, tourist visa, oh, dira ka na masugod, panago. Huwag ka nang nagpuli, huwag ka nang nagwa, panago ka na. Daw sa una, daw wala mo na ginastriktuhan. Kung magpabilin ka da, dito yung tago-tago ka lang eh. Galing kahit tungtungod siyang ano to, striktuhan daw mo ito na deport mga kamyanan. Daw mo ito na deport ng mga Pilipino. In fact, na-topic na natin ni one time mga na-deport ng mga Pilipinos tungod siyang naglatabo. Tiyo mo na subong karali naman to ang mga left-wing mga communist-backed groups sa Amerika. No? Daw way sila ga, way sila na numdum, no? Nga ang Amerika gingira ang Vietnam. Anong rason? Ha? Wala sila ka man, wala sila guro ka ng panumdum sang rason. Gingira ang Vietnam tungod sang presensya sang komunismo. Mm. So that was one of the sparks sang Vietnam War, ang communism. Pero ultimately, nagdaogin man ang communism sa Thailand kag sila subong ang ruling party, ang communist party sa Thailand. Yung Pilipinas siya, no, ginapaningwaan sa mga pula nga ma-isla ng ato niyang sistema, mahimo man ta communist party. No, in fact, the non-communist parties, no, in this or government sa kalibutan naton, no, ang, well, ang Vietnam, that's number one. Ang North Korea, oh, isa pa gid na ang China be, oh, and iban pa nga wala nato na wala nato na mentioner, oh. So basi gusto nila mahimo komunista ang pungsod Pilipinas. Well, di naman, well, naman ginagira sa Amerika. Tapos naman tugurong era nga, oh, wala naman ginagira sa Amerika, pero bla, they are against communism. Anyway, mga mirana, good morning sa tanan. Oh, kung may mga greetings mo, butang niyo lang sa comment section naton. And, ari din na

butang ko una-una gid, well done, no? Steak na yung well done. Oh, steak ang inablang ha? Hindi siya rare kag ano. Sila nga, well done and congratulations gali. RB Jane Carmona, BSN. No? Graduate na ni. No? Graduate na katapos gid man ba? Oo. Nagkatapos gid man. Iniya amo ni ang bata ni partner Bonard nga dalaga nga pirtigid ng iyang pangamuyo. Sige, no. Lord, makatapos lang. Okay na, kuya. Pwede na ko magbata liwat. Amo na. Hindi na. Oh, congratulations kay Day RB Jane, ha? Salamat kid sa tanan nga nagapangamuyo, especially man sa ONP family, no? From kag sa DYVS family, no? From Team Carmona, to God be the glory. Oh, ibda mo salamat, no? Kag sa bilog nga Team Carmona dira sa PTA Taytay, no? PTA dat Taytay. Kung ano siyang pag-una kong abot rin sa Bacolod, namangkot ko, anong PTA? That Taytay? Parents Teachers Association? No? Oh, ano man? Anong PTA man? Ah, punta, gali! Oh, pareho man sa BGA. Oh, anong BGA, we? Bangga! BGA Corey. Oh, ano BGA Corey man? Apa si pangalan niya ng BGA? Ang apelido Corey. Ay, Bangga Corey. Mahilig ta mo na, oh, mga ilagay nun, mga Pilipino. May araw matagal ni Briggy. Oh, ano ng Briggy? Barangay gli. Oh, BRGY dot. Oh, Briggy PTA Taytay. Sa may BGA BGA, BMA, oh, sa may Bangga Bima. Oh. Okay, may nga agad sa inyo, ha, sa may punta Taytay. Kag sa lugar, mga traffic, Sumag. Good morning, dito sa Sumag. Wala ginakatapusan ng traffic da. Okay, sa way, nakunda ganig agi. Dito na ko gagi sa may BGMP. Okay, para pagwa ko, ano na, stoplight. Pero pagwa mo sa stoplight, ayawan ka pa na. Oh, dire ko gagi sa mga circumferential kung mapagkabangkalan gimak ko. Wala ko gagi Sumag, ah. Siguro ko pwede lang ni malumpatan ng Sumag, lumpatan din ng Sumag kay daw maayawan ka. No? Pinpabila ko mga tiyo, mabalaan mo lang tiyon nga damo mamalingki mong early morning. Oh, mga tapos mga hapon. Oh, damo ganyan mga ano, daw kung pwede lang kalumpat, malumpat. Kung maliko ka naman, di masulod ka naman sa punta Taytay traffic man, kaya mo kakaon talaba mo. Oh, parking lang si Gadiga, diglig. Ligan nagkaon kami, talaba sa may punta Taytay. Talaba kay sinugbang baboy. Oh, parking lang kami sa, nangita ko, di parking man, kay, oh, perti man di ka gutok. Isa na lang makalabay nga sa lakyan. Tungkol sa kagutok, kaya ang mga tis, mga salakyan, kaparking sa araman sa Higadalan, wala man parking lot eh. So nangita ko ito sa sulod-sulod. Oh. Soon, pag kung malibot ka sa punta Taytay, ang buta, ang barangay officials palihog, palihog kayo sa inyo dalan. Oh. Ang dalan, dra palihog, bisa punta Taytay, kay daw, no, sabi tubang pag ina barangay hall, no? Wala, gubain na daya. No? Ambot kon ano nung plano na si basi you know, ibalik na lang na sa dagat guro. Oh, naglabay kami dra ko ba ano na tabo di man sang dalan di man daw nang nahimo na ni hunasan. Oh, nahimo na si Sihan blaw. Oh, palihog sang dalan. Ambot ko may budget ni guro, no? Basi na dala sang taob gagunas ang budget blaw. I don't know. Oh, wala ta kabalo. Oh, so, kabay pa nga makayon na no? Kay kabudlay maglabay. Oh, kapin pa ko ng imo yung salakyan lowered. Makabati kini. Do, kasakit ba labat ka gunaw? No? Napakasakit, Kuya Eddie. Okay, sag-edgid. No, ang imo ang chassis kasi lakyan. Anyway, mga biyana na. Aton nga first honor sa siningaga si Sir Vibot Umbion. Oh. Sila niya, good morning, welcome. Aba siya nag-welcome pa sa ako nga ni, oh. Unahan ni Gigo.
Good morning, sir. Good morning. Kumusta, kumusta? Ma'am Edem ni Galon, maayong aga. Oh, kag sa bilog man nga mga kabiyana natin sa FCCC La Carlota kay Pastor Rodrigo Nyeri. Good morning. Tita Nim Fadilatore, oy, maayong buntag. Kumusta, kumusta, mudra? Ma'am Criselda Banay, good morning. Sa Panimalay Duresa, kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracie, Daniel Benedict, kay Diana, Baby Diana. O sa tanan ng members of the City of God, kay Pastor and Abidon Family, kay Daddy Sammy, Mami Kling, kasikalya. Sa tanan ng mga Peshkadera, o, kay Jimmy, o, kay Jason, kay Joanne, kay Jana. O, so, good morning din sa inyo. Kay Pastor Jimmy Gutierrez. Pas, good morning. Daw, injakto natin nga spelling out. O, pwede na mag-first. Pwede na mag-first. Hi, Ma'am Girly Marcine. Good morning, good morning. Sila niya, yehey! It's a blessed Friday morning. Damagin malipay, no? Kung Biyernes, no? Kung Biyernes, no? Kisa daw, daw ka-hyper sa aton. No? Maginang epekto sang Biyernes. Ha? Epekto ina sang Biyernes. Kag, kung... no, kung wala ka nalipay sa siningadlaw, no? Medyo, ano lang, ah. No? Kung may mga napanumdum ka, ipahigad-higad lang, anay. Okay? Ipahigad-higad lang, anay, kay make room for joy and happiness. It's always a choice. It's always a choice. Yung mga pirmi na ito, ginambal. Okay, Ma'am Corazon Estudioso, good morning. Kay Ma'am Roslyn Pantunyal and family, maayong aga. And especially kay Pastor Benji Alfonso and family, good morning. Okay, Ma'am Annie, kay Nang Suping, kagdaray sa Kawayan. Kawayan or Kawayan? Matyag ko Kawayan, gining original sini. Pero sang amat-amat na, tungod kay mga unique kita nga mga tao, instead nga Kawayan, ginhimo naton nga Kawayan. No? Amo na nga pagpatindog diri sang central sa may Ibi Magaluna na, no? Instead nga Hawayan, ginhimo nga Hawayan. Oh, na. Kay dapat ya Central Hawaiian. Oh. Kay Hawaii, Hawaii. Central Hawaiian. Pero tikay unique kita ya, ginhimo na to niya Central Hawaiian. Oh. Pero miro, si ko sa pag-una ko ginabot, din ta makadto sa Hawaiian. Tapi kung spelling, Hawaiian, Hawaiian. Nga daw, Hawaiian, pag-abot, pagbasa ko, Hawaiian, manggali, ne? Oh. Pero kay unique kita ya, no? Hawaiian daw ginimo nato ng Bacolod. Tagadiin ka, taga Bacolod kuya. Ha? Taga Bacolod City kuya. No. Sa din sa Bacolod sa PTA Taytay. Oh, amo na to, amo na to kung diin ta, taga diin ta. Oh. So matyag ko lang na ha. Matyag ko lang na. Ako lang na ang panumdum sa Biyernes nga aga. Okay, kasi ako ang Biyernes aga. Lumilipad ang isip ko, lumilipad ang isip ko. Good morning, good morning. Oh, Ma'am Jelita Bautista. Mayong aga. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. And also man kay Nanay Virgie Salgado. Mayong aga. Si Nanay Virgie, 79 na ni siya. Lapit na ni siya mag-uchinta. Kag kun mag-uchinta ka mo mga kamayanan, may mabaton ka mo sa gobyerno. So, paningwaan nyo na ha. Nga makalabot uchinta. O, sa tanan nga 79 years old dira ha. No? May mabaton na ka mo sa gobyerno pag-abot nyo sa uchinta. Okay? Kag dapat na kompleto inyo papilis. Kaya amo na ang mga problema sa nagliligad ng mga nag-uchinta kag nagdubinta. Wala papilis, wala birth certificate. Oh, siling siyang taga dito man. Oh, taga Bukid sa Kamangalan, maklaim siyang iyang ano. Ma'am, paano ka mo ka-claim kay wala ka mo yung papilis, wala ka mo birth certificate? Ano ang timailhan ta? Ano ang aton nga ano nga 90 years old na ni, 100 years old na ni. Kay wala man birth certificate, basta kinpata ko to sa, ano, sa panahon, to sa gira, pa to sa mga Espanyol, kag mga Amerikano, magrabi ba?
Kamula na sa una eh. Saan ako ganit na bata? Saan, basta kay sang tion to sang linog. No? Ano itong linog man? Basta kay naglupok to ang vulkan kanlaon nga ang bato to naglumpat pakad to sa talisay. Ano to? Oh, amo lang aton nga mga timailhan sa una eh. Ah, mga events bala. Saan ako, isa sa mga nadumduman ko sa una, nga nagatatak sa utok ko, ang tion nga ginbata ko ni mama, sang tion nga si Saddam Hussein nakipagira. Saddam Hussein, okay? Amo lang gani, ang ilang tawag sa akon, sang nagdako ko mong Saddam. Saddam ila tawag sa akon. May lang wala ko nag terorista ba? May lang wala ko nag ha? Itawag nila sa akon Saddam eh. Kaya amog itong tion sang 1990, no? Sang August 1990 nga si Saddam ya nag-deklara sang gira. Oh. Ma'am Jelita, good morning. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Nanay Virgie Salgado, good morning. Liwat sa inyo tatlo. Ha? Kay Ma'am Ruby Dorepes, good morning. No, kag silingya, happy fiesta, Barangay Magsaysay. Patnungon, Antique. Kag sa akon nga ama, sa akon nga father, nga si Paking Rufon, kag sa mother ko, si Vasyon. Gapamati. Sabong, si Tatay Paking, kag si Nanay Vasyon, mayong good morning dira sa inyo. Ma'am Ruby Durepes, good morning dira sa inyo. No, kag sa tanan nga mga taga Antique, kaunta na. Amulan na balaan ko, no, kaunta na. No? Ano dya inyo dya sudan? No? Sudan? Sidan, no? At ikatingag na yun. Wag na go. Agunto bala way naga ano tigal na permi ang baba. Ang baba tigagid kay tigid na jang. Dili ko kabalo mong. Pero mo na saya, oh, mo na saya. Oh, good morning. Pero namit na magluluto mga taga-Antique, kapit pa ko nakalupad sila bala sang gabi. De joke lang. Amo na mga joke-joke no mga taga-Kapis. Taga-Antique. Apatang paano na nag guwa man sa atin nga mga istorya. Siguro may arang ginaguro sa una, you know? May arang ginaguro sa una, may mga power powers balaw nga nahimo istorya, tibalan mo naman ng istorya, no? Samtang nagalawig, nagalayo, nagadugang, no? No? Pirmiro ang ginkatay to manok, no? Sa pirmiro pala bala ha, galakat ang tao ng katay manok. So punta to, nakita mo itong tagalupad. May bit-bit to nga tao, nga ginkatay niya. Pero ang primero nga storya, manok lang to, naging katay siya yung tao. Tungkol kaya yung storya, nagutubo, nagudugang. So punta to, ang tao, galupad na, kag may ginakatay ng tao. Aswang na guwaya eh. Pero ang primero nga storya, manok lang to ya. Oh, kaya gatubo ang storya eh. Oh, kay Sir Jules, good morning oh, sa inyo, dira sa may... dira na yon sa inyo ah. Oh, may ngagad dira sa inyo to. Bilog nga pa ni Malay, Divina Gracia Valio, Zamora Moran, Azarcon families, good morning. Sa Cedar Prince, Isabel Center Church, may ngagad. Kay Sir Tristan Gulay, kagay Sir Ricky Olimpo sa Pasig City, good morning sa inyo to. Oh, may habol pa sa aton nga greetings sa siningaga. Aton mga kabiyanan dira sa may EB Magalona, good morning. Ma'am Sonia Glara na family, kay Ma'am Ichelupson and family, kay Nanay Elsa Castronevo and family, good morning. Ma'am Elida Hagolina, Sudan is the pli. Amo na gali, the pli. The pli gali, oh, the pli. Oh, so ano dang the pli niyo da? Oh, ano dyan? Ang the pli dyan. Oh. Good morning. Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Kay Ma'am Alita Matulak, good morning. Kay Sir Robel Escobin and family, good morning. Especially kay Nanay Lumen, good morning. Kay Tita Zo Valero Torricampo, nga ready na sa pagsumba. Mayong aga, dira. Anyway, ma'am, yan na. 7:38 na. Ito siyang Brian. Kita na sa itong pabaon sa sining aga.
Luke chapter 16 verse 10, it's a reminder para sa ato naman, and one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. In Luke chapter 16, si Jesus Christ nagtudlo about stewardship, about integrity, about responsibility, mga minan. Kag kung natin lang tawo ng mga surrounding passages, ha? Nag-humble ini sila, nag-deal kung paano bala ang mga katawahan mag-handle ng resources dapat. Sa mga opportunities, sa mga trust. Now, this is very important for us, mga kamayanan, because adlaw-adlaw, we have opportunities. Adlaw-adlaw, may mga tawang nagasalig sa aton. Adlaw-adlaw, may mga resources kita ginanghuptan, ginawayatan. The question is, how do we handle these things? No? Especially sa tiyon nga mabudlay, sa tiyon nga crisis, prayosin ni. No? Sa tiyon nga limitado ang aton nga resources, paano aton ginhandle ini nga mga bagay? No? Now, the central principle that we can gather from this verse is that small responsibilities reveal true character. Oh? So, kagmay pa lang natin ng mga responsibilidad, dira na matkita atong tutuod ng kulor. Okay? Now, look at the principle of faithfulness. Siling sa pulong, sige na, faithful in a very little. Okay? So, by this one, we can gather, we can see that faithfulness is not proven kung tanan nga ginoo yata ni mudlag ko kag makita sa tanan. Oh. But then, ang aton nga katutom, aton nga faithfulness, ma-reveal ini sa aton nga ordinaryo nga mga ginaubra, sa mga hidden responsibilities naton, sa mga gagmay nga mga oportunidad. And it is where character is demonstrated. Oh. So, sining ginatawag naton nga mga unnoticed moments. Oh. And although diri na makita ano katutom, may ara kita misconception about much. Ha? May ara kita misconception about much. Kay damo mga tao subong nagapanumdom. Ha? Nagapanumdom nga kun damo ko kuros ang resources, damo ko kuros ang kwarta. Siguro oh, sagad man ko eh, sagad man ko sina, ha? Mas maayo man ko sina guro. Okay? But you know what? Si Jesus nagatudlo sa aton sa kabaliktaran. Ang ginatudlo niya sa aton kung paano kita mag-handle sa mga ginagmay ng mga bagay, amo niya ang magpakita, amo niya ang mag-reveal kung paano kita mag-handle sa mga dlaggo ng mga butang. Okay? So, kalabanan ba ang aton nga excuse? Iti, amo giniti kay dutay lang man among resources eh. No. Dira naton makita ang origin, matuduod. Kung sa gagmay pa lang, sagad na kita magandol, sagad na kita mag-uyat, sa kung ano man ang ginapauyatan sa Diyos sa aton, no? Sa dlagko, amo man na kita magandol. So the issue here is integrity in small things. Okay? Kaya siling dira, for those who are dishonest in a very little, okay? Kaysa aton, bikabuhi, bi mahihama, sagad kita sa mga ginagmay ng mga kompromiso. But you know what? Inang ginagmay ng mga kompromiso, it matters a lot. Example, we cut corners. Example, we neglect responsibilities. Example, careless kita kay, ano laman ni? Hindi man niya atun. Ano laman niya? Wala man ni, ano, kay gagmay laman ni. Careless kita. And you know what? Inang ginagmay ng mga habits, it become larger patterns later on sa atong kabuhi. So, kumaanan din kita sa ginagmay, pag-uyat nato sa mga dinagko, tiyan mo naman na matabu eh. Okay? And this is where our mindset is being taken over by these kinds of ideas. Damo sa mga tao nga oftentimes ina-underestimate nato ng mga small disciplines. I-underestimate nato ng mga repeated actions at ang mga daily habits. But you know what? Ang kabuhi naton, it is largely shaped by consistent small choices every day. Hindi isang mga occasional nga mga big moments. Kaysa ano lang na matabo ang big moments atong kabuhi, kisa alam na eh. So instead of focusing on the big moments in life, why don't we be consistent sa ginagmay ng mga bagay sa itong kabuhi? Nga, nagkaklatabo, adlaw-adlaw. Okay? So, I don't know, sa sining adlaw, o ikaw, anong yung mga ginagyan, anong yung mga butang na ginatubang. But then, you may face
tasks, mga lobrahon, mga responsibilidad, nga daw ka-insignificant, daw ka-repetitive, daw ka-hindi makita, hindi manotice. But this is the comfort for us. Ang Diyos nagapay attention kung paano naton ining mga gagmay nga mga butang ginahandol. Ha? Because faithfulness is not about importance of the task. It is about consistency of character. Alas 7:44 mamaya nandumdumunta na pirmi. Pero antes ng pala, yun mamati kita na sa pipila ka mga panamdam. Hindi mo lang katimaliin, kumabalik pang oras na Pilipinas.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
3: Ano ang pakiramdam kapag hindi mo nakuha ang gusto mo o kaya ay hindi nangyari ang plano ayon sa inisip o pinaghandaan mo? Nakaka-disappoint, di ba? Normal lamang yan na pakiramdam. It is normal to feel frustrated and disappointed kapag hindi nangyari ayon sa iyong gusto o balak ang mga bagay-bagay. Pero bahagi naman talaga yan ng buhay. You won't always have your way and you won't always get what you want. Kaya ang pabaon kong paalala sa iyo ngayon, always have a plan B. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May nagsabing, when plan A does not work, don't worry. There are 25 other letters in the alphabet. Yun nga lang, mahirap na makamove on sa plans B to Z kung masyado kang kapit na kapit sa iyong plan A. Kaya tatlong B, BE, ang gusto kong tandaan mo sa tuwing may mababago sa iyong orihinal na plano. Una, be realistic. Sa tuwing ikaw ay may gagawing trabaho o proyekto, ilagay mo na sa iyong isip na palaging mayroong posibilidad na hindi mangyayari ang lahat ng inyong pinlano ng saktong-sakto. This way, you'll be able to manage your expectations and even your frustrations. Plan as best as you can. Work as hard as you can. But accept the reality that there are variables you can't control. Pangalawa, be flexible. Dahil nga maraming bagay ang hindi mo naman kontrolado, kailangang mabilis tayong mag-adjust sakalit may mga pagbabago. Huwag kang masyadong kumapit sa mga bagay, tao o sitwasyon. Lahat ng ito ay nagbabago. Huwag ka rin masyadong kumapit sa iyong mga ideya dahil tiyak na mayroong makaiisip ng mas maganda pang ideya kaysa sa iyo. So, be open to change and be flexible. At panghuli, be thankful for what is and not regretful for what could have been. Alam mo, magandang maging habit natin na kapag biglang may nabago sa ating plano, ang ating automatic response ay, thank you Lord dahil may mas maganda po kayong plano at naisin para sa akin. Huwag kang manghinayang sa di nangyari o di mo nakuha. Magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Ang sabi sa Proverbs 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Your plan A may not work, but God's plan is always the best. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
4: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat nga mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw, halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Indigid pa ko ba yan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang? Ini sa kapanam dom, gikan sa Bacolod City Health Office, kag sini nga istasyon, 1233, Radio DYVS.

0: estar na.
1: Tino Publiko.
2: Oras na Pilipinas.
3: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:58 mga kabiyanan. Yun pamangkot ko si partner Bernard ko nung topic na munsubong. Wait, ang topic mga kabiyanan. Ako nang inambal ka, just go with the flow. Anyway, mayang aga kay Sir Diosdado Flores, kay Ma'am Elida Hagulina Silinya. Good morning kay Nanay Perla Silvestre Sevilla sa Barangay 35. Avid listeners ang DYBS. Oh, good morning, Nanay. Kay chat mga kaabiyan, Andra. No? By the way, ha, sininga, suryahan. May topic tayo. May topic tayo. Suryahan tani ang sigarilyo balakag vaping. Kay may nagwa nga latest nga survey, mga kaabiyan. Amo ni ang suno sang survey. Majority of Filipinos find vaping, smoking, alcohol use not sexy. Or hindi. Dadlongon ta. In proper terms, vaping, smoking, alcohol use undesirable in a romantic partner. Okay? So, mag-isip-isip na kayo, ha? Sa mga mahilig dyan mag-vaping, mag-smoking at mag-alcohol use. Hindi sa kamot, kundi sa tiyan. ang palainom, bla. So mag-isip-isip na kamo. Kay amuni ang nagguwa sang bag-o latest na survey, ha? Undesirable in a romantic partner. Mga tingala ka nga, way pa kunubyo haw. Kay perti ka pinagrilyo, perti ka mag-vape, perti ka nubya gali, no? Perti ka palahubog, palainom. Okay? So, recent survey ini mga biyanan, kagamunin nakita nila, vaping, smoking, palainom, undesirable in a romantic partner for Filipinos. Or in other terms, not sexy. Kasi una, amunang ilang ginimo nga tagline nga naging sikat na sa tanan. No? Nga kung gasigirilyo ka, cool ka. Kung babae ka, nagasigirilyo ka, sexy ka. No? Amunang ilang napagwa sa una, agod nga mabinta ang ilang sigirilyo. Okay? Pero sa amat-amat, no? Especially subong, in the latest Philippine Public Opinion Monitor Survey, ha? Nga gin-conduct sa WR numero, no? A total of 1,455 Filipinos. Di siyempre, kay may ara, alin ni sila pipila lang ang mga tao. So, 1,455 Filipinos, no? Nga ilang nga gin-pamangkot, kung ano sila ka-komportable, ha? Sa ilang significant other, sa ilang nubyo, nubya, o asawa, or bana, no? Significant other, or a potential partner o nagapangaluyag pa lang sa imo nga naga mahilig mag-inom, mahilig mag-vape, mahilig mag-sigrilyo. So ining 1,455 kag kabalo ko mga kabiyanan, ha? Around 75% sining 1,455 nga ini, okay, nagsabat that vaping is unacceptable for a partner. So, hindi nagalisiksik. Kaya mo ni subong mga pamatanon eh. Ha? Mga pamatanon subong, nag-vape-vape na. No, matyag nila, gurus ang lawas nila, bato. Matyag nila, gurus ang lawas nila. Ha? Tambutso katrak. Kag kung nag-vape-vape kaya, cool kaya. Amo nang napagawa. No? Pero, ari ha, 75% sang ginpamangkot mga kabiyanan, nagambal sila, it is unacceptable for a partner. Nag-vape ka, nag-panigirilyo ka, nag-inom ka. Dason, may ara, 15% out of 1,455, 15% nagambal, ti okay lang na sa amo na, we are open to it. About 10% ang undecided or unfamiliar sa mga vaping products. Okay? Sila nga, abot lang, ay pukabalo, kayo daw, pamukuka-experience ko noon na. Wow. So, 75% ang naghambal, no. 15% ang naghambal, pwede ah. Kag 10% ang naghambal, dipindi. Pwede hindi, pwede oo, pero dipindi. No? So 10%. And among all age groups, mga kabiyanan, okay, among all age groups, ang Gen X, okay, ang Gen X